0: Be idan sere fi manden kan sanfe
1: ma
0: anya la kolosi commandant Lassana Faro koni san labona kungo soko chama nebe minu mefra a chama meno minu suibe ka latunu e amadam ne ireka jamana kono noye lagine yala ibise ka fanye ene ko saria do talenu au ka jamana kono noye lagine ye wasaka kungo soko nunu fagali baliwa
1: a saria tani lagine aya fola ma lagine ko code forestier ma amabu ya nite tinya le kasa ni to wati janta kata santanta milima hangbi aka samae samae bele don sol kaye ntafa aka o mla ka o ka sanction la o kun ko bla kasola me tia e mindi wala ko do lu ta so bo kumbar bu ala butum al baye rabbi ala mun tira ala ele ay fala mel ma ko gal fore na fala mala jina conservateur la nature ak sera ya jon jon tala so bo kumbar ye na ele to be bratinu am sala ni sini na tala fo andele nde andele da mai ka al ba sama ya ko so bo su mai ni al ba jira ya ko so bo su mai ni ore ham ya na bi la jina
0: na commandant ibora ka fo 600 ka jabi la ko jati ko saria be nga andunya je alini saria imbe yeno ateka labato ere bulu emuni la saria be no wasaka mogo nyangi nga ali ame domine ko bi ameka ye ka foko suko ube ka latunun katafe ere bulu saria rete labato anyama wa wali ma marabago yere de teka fere jonjon blasin kan wasaka saria in labolu bela jelenka
1: ora ben ka kedi saria milita ni avram men marabalu kan ka saria ndo jaka arogbele amolma e ba mila ki kibla justice la ka saria mi
0: Commandant Lassana Farouika o jabi belajelen famuna ngami au wakli jigin ka foko jamuka inte dan kuma so dron kono baw an la me baga do be a latike ku dado anka barola uye u wakli na do ci ama WhatsApp sirafe anka janko olula me 600 yani anka segin kana kuma so kono kana anka mo ko welelen la soro
2: ni re bolo mo so ron nu maga te faga parsa anga lamini feno rifanero nu na nafaga sisa bina ke anga demun mena wole shini man sinin kane maulut yet na saka da uka are da te mena sisa anga banga mara yoro no yusuwi abe konna ne basoro banga ere berete parsa ni mi bolla gabo ngo honna na kana duguba kono bo faga
3: su waro su bo wulu ay kagan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de kala kata we radio bonna kawa don sulfe kawa population sulfe kal nya fal yi dali be kagan ka lo nya min kakakan kakenya minkam paske ni itwe mi supe nyo malua a kenya long adite kodu kila tadia mankan kaminke
0: commandant Lassana Faro ni kune an lame bagado waklina ye uye ulu minu nchi ama anka wastapa asirafe commandant Lassana Faro en la Guinée d'Oronté amina farafina jamana wure ko no anya ye dogo ko labante meluna Burkina Faso jamana la Ouagadougou sama do fana tununa ka bokku ko no kana resro dugu ko no e donso labana ka mukuchi ala ka faka mina nyini ngali munkila 600 e rebulo munela ni kungo so ko nunu me bokku ko no kanu ye resro dugu ko no dawla
1: wa obra ben ka chadi le re obra wa ha Ouagadougou mrawa Lassama la maradia sama ye kasia me problem bile bile mi jamana wol ko no sa ye jamana mu me mba mi nakatere samala damu ko kagbere nakatere aladia ko kagbere nakatere moli barala fambe abra ni lo bere mankari bola seneke ikela machine du kari bola ay spiritu lale no te te cela momati ko jukela mola ni katana la tradi la tu german german ni dona na klima no wole bra na so bol kono rofli
0: wati elema
1: wati elema ko sabe ni ka al di segiri wala fo alial si yo kele ke mani musuma ay to yo kele motal la sala na te mankamela comme ça a di mais ni lolo ni mankan boral kan ou bien ka baloko il dese jiko il dese aloa gignindi aloa bolo gignindi alitunu yoma tese jirla alituro konko bamila giro bamila alijaman alikefen su de lui a hati a erate fenili
0: commandant Lassana Faro anya ye fana ni kungo soko nunu ni u chamame butunu kabo kungo kono kase yanka duguba kono moko chamame labanka u fagade ere bulu fagali nunu fana mune bina ni moko ye ka fagali walo taka nyesi ni mbaka nunu ma idun kakuma ula yuko ku tese mo roma
1: ala monsieur min fola oka on fil na tawe ba sama ma sa za tre nyimba do yala o da gbere ma to bu je mona ro aza fa o la kula asila na jama bra sia ya su bo ko bra do ya aza fa su bo fana fa donc mol bra nyam pure te te sera ya mina la butum incivilité bra wora min ba min dia o do ke ba bra bulu ko ya e o ikrendi wala gamul ko e o ikrendi ani wodi ko parce ba sama nyin soron e ba jara so nyin soron e non sera si ba kre soron o be wodi ba le di
0: nunu tununa ka bo anka jamana jamanaw kɔnɔ a be se ka kɔlɔlɔ jumɛn ni jumɛn ne lase an ka lamini ma a be se ka kɔlɔlɔ jumɛn yɛrɛ fana lase adamadenya yɛrɛ tabolo ma
1: ayi kɔlɔlɔba le di lamini ma b'a mɛn lamini fana mɔgɔ lamini ne mɔnifin lamini ye ko kafɔɲa ma sɛ

0: Bintou Cissé.
1: Sangata, ani Fladala, nege Kanyeta, ani Wolom Laka, Ouagadougou, ani Boudjoulasso. Nataula amina hakli naula me sani doni awye uluminu fobi kuma be awbulo keneka amisoro ka kenen yunkuncheni lamini lami jemukanye ngani ni mbeche la sidibadu siriki ni hakili muso siriki jekuluye uka bara nyeshi odema kanyananje do laben muso muganyo konde farala nyokonka ni jekulu kono Africa United tunye barake jango ka jekulu sigi ni jekulu ya floye mimbe muso dama ufara nyokonka ni farikolo kanin farikolo nyanage suguke umari yero kala silibado
2: ni folika unkofe muso mugan yombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira Africa United tonfe ka togola ko tientala muso maw les héritières o muso min nuye jama kabakoya Fatma ta sagano gobo chema akala nyini tuye kayira jamana ko muso obe se ka kabako ke se ko ni longo saraka
3: antu fega yira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana societe le kono fendo lo antu mu e vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka sigase anga feta um
2: Chantal nananya din lorolo ayemiye chena wo yaka bokoya ale ko 600 demele kakanka dini muso uma ko blasra
4: bi ko bi ulana na ko na ayemini abayira ko muso bise ko chamana ametiga musora ko chama na me musob ko chama konnye mo ka kan ko deme ko blasra ko chama na deme en soutien alen landa ya ni muso lara yerera sa ko chama nke albelo ka ba maniko na na la sona bi nyaka temenika
2: George Wedraogo ye se ko ni lon ko ni korolin ko barakelaye mimbe la fin na sisan abe bobo jula so mara ko nyena bo jekulu kono George ko fanga ka kan ka do muso ka barala
5: yoro tora e cheulu ba ke me yam bobo muso yo nindwara osunguru nindwara akarako bae ambema voilà donc au kama ambi aladar la albi groupe ne kase ka tanya fe en kas burkina kase ka lon ni sababu fe
6: la passion des traditions ça la passion des valeurs ça
2: Musa Kafando Africa United tonya moko jetmine chama lekera kayeko muso be loyro bara sikoni lonkoni korolonkora ko hakli jagabo balekera kanimbara blasinka
7: pia biseka femi ke muso fana biseka chama kedi muso don ya irana ka foko e bibinina pen chama be muso ke obake donc a madan che bara droma ko muso fana biseka ke surtout na tara anga sikuna anga lonko ka domena muso ya irana ka foko lu fana e lo yorobe donc lu fana bise ko lo yorobarake momu yi korolenko marabaga yanga dura katema lui musole wala alna dana par exemple momu ko nga kuma folo fo dem den wolonu ye ko to o ka berso ko no o musole donc ko son la yanga ila ka foko tienta baga parce que musolo bi tien choko musolo bi korolenko ni anga seko ko nga ira dem sona nous sommes d'accord franfait du sukasiko franfait korolenko franfait abe muso gabara
2: momin nana o nyadin dogolo o chama ya lanyini ko ni muso nuka baraka ira dina jango muso ka chestri no ka jija kuma kafo
1: Omaru yero kala sele badi tundo sisa amina wa hakli na ndela me awye uluminu fobi kuma be aw blokene kan musa alukulu baliye oludo tomo ofle
8: ko vira odegra de gramo yi ka pop chow no la blanc vira amba doni bolontana bakoni bo alna soro entrepreneuria donia batala mais entrepreneuria est fladi ka entrepreneuria kala yere ke kadon ani bolontaire donia bila o entrepreneuria bo net saka fo jigi bataka parce ni ala senegal be ka entrepreneur de ni mi mi saka kurmo nu ko nyena bo uyi alnu mata ko ta roja donc la vira saka ka o mo do sabu ay dodon ala ni ajitim ne fana aji aka bolontanyo munumbe franci ina fo di desha kasi jidan numa antrenera nyenu bebulu
0: Senegal diye degara moko kura soro ne bafo anyana me up mangate ka pokchao plateau ko shila c'est vrai coupe du monde manya abulu lup mangate ka pokchao saranini parce ayani le di jamana kula coupe d'afrique sur la tobe na pepa kala malsa manga ma base na folo ka fodro ko erel krengera kambi dige karam ko kenga bu ikana ni moko were o ta solution deme pe ata baga de polo
9: pap de akamenka ma bembe ma besni wana bla ni revene ke kan parce a taran frafi ko ma sulu dunya kenen de kan ko le bulu na bla la basiment foi le tala ne bulu wala parce a essentiellement ngi coupe du monde trenga dia be ba kala ma ka foka ma be sino mo ko mun ngi coupe d'afrique final ou pre ou djo atuma nga wulu la bo coupe d'afrique final ke la ha kata si ay ka gagne mo ako bara to di ay coupe d'afrique tani crisi me crisi ou le bolon do ko no ou le ante bali ban coupe du monde kenen kan
10: ko ko ba fo o ba la pap chao ma le ka bo ama bla mna mo ko no dron fien bien bo ra federation la sa ga chugo la kalo woro mo ti sara musaka mun kan ka diama ka faraga sara kan shi ti soro la ay pia sona ka ta coupe du monde na ka ta coupe du monde kenen kan te a me ka soro sara ta ni nyoko nche na na na ka bo sara kuma fa ba fo ko ko ama siga joro nyina ma fi coupe du monde kenen kan don no ko ba fo federation era lo ti kan ka demissioni ka joro bla
11: fc funu federation senegalese de football no lu sona ko ka baraka ni kle linye ama fo ka du se ka senegal gele ya do nyana bo nga nu mina baraka ni na fo baraka ni papu cho yo choko kelim na ma ko papu cho era sala rom na katina si sa papu cho e coupe d'afrique des nations ta ak la ka senegal qualifier ka ta etats-unis mondial la ama ko patrice vera re tina se ka o ke sa bu gele o debi senegal ekibu na sona ni ko nu wakatina ama ro ka fo ko kadri bachama minu ka se la fin bo tak o de stadio mane ale remi a ta fo fo ka se kalilu lu bali ma ale remi jalati gi ni wakatina ka ta se idrissa gana gay o ba ro ka fo patrice vera ka kan ga fere bo sigi singa wala sa ka se ga ntula chi konkura ko gla ka di senegal jamanama
12: Bintou Sissé
1: nege kanyata ani wolula temenna ni asanga ta ani shegi rifi mande kan kuma sokono amba hakli jigi anga kuna funi di keneni mbakru bawla cameroon ayele baliyangu nunu kauntun chayala kosabe nga bi kile ganyina apol bia sigina aka jamana kono kile bi wolumbla ani saba segna finye boko koka jama bade bola yere ka kumbe o jaw yere charila furba jabarani so sanfe au bola ka jeneba baruka nyefoli soroda kuna liberia a jamana kunchigi da kan koro shuel de Taylor minena lakana tigila mokofe sika kelendo musonyina nyana minima fin drop ferili aniko abe wale jugu kuluba do fanana centre afrique nininu bega tanye halisa wala saka moko tunne uyoroye tarata do sanu dinge do wuru kutili senfe marabaka ko moko binani aniko nonton de nitola ako senfe nga sere do ko abe moko kemenyo kombo bi centre afrique dugu du corona fulo ministre selaye obola ka lame anka kene nyinka amikene nyinku chese sane lamni lame jemukanye oyeta like asaria ukan akungo sugu do lakandali kama baba wataraka sangata jemukando au kambe sininyo wakati kelena
13: au bena jam gamil lame oye koroli
1: baba watara
14: Sigi samau maliu fokata se kungo waroma nunye danta fewnye menu la kanale no ni sariaw ye farafina jamana chama ni kononga la kolosili ye minye odige ka foku nunun chama ni sibe ka latunu ka sababu ke adamadu ngere ka walu ye ka nyesi uma awakli bala utikalo labana Burkina Faso jamana kono samado tununa ka bokungo kono ninki yera soro dugu kono u labana ka wole bla kungo donso uma ni olu ye samayin bone unina jentomba unyun ka bolofara minyere siglembe kungo so la kanali kama ye ayira ka foko samba flani mwa anindurina kungosoro ba keme aleni bi woroni kononton akede jatira kunga uluchema binanini wolon vla ade jatile no inafo minu mena tunu sana taulani fosi denkele ne make refi lame baga u lamini lame jamukan kanu baga u auni jantuma wa au danse o siratike de la anya latike kanka bi he babu boli kungosoro la kanali ferouka yala saria juma une taleno mande jamano kono wasaka kungosoro la kana ni ubora kun kono ku yere soro duguba kunna la fere jumane blaleno 5 an wasaku u 55 foku la segin kun kunna la yala ni kun osoko bora kun kono kase dugu kono akainga fakade wa nunu ne ye nyini ngaluye amina minu tengu atena me anka bi moko welelena anka o moko welele nye commandant la sana faro de ye kabo la guiné jamana la kun woni nji la kana bagado amemi wele ko ose fori abe segna fiambo la ni watina jamukan kono fana amina alame bagado akli na ulame ya latike kulumu nunchi a ama anka wastapa negajuru sirafe jamukany kumetchani dogokun aklina nyumanye ina fami delika ke tomina dogokun doronku awnite wa au danse. Na faro ni yantuma
15: ma nyantuma kramo
14: amba yanga wole jabiya jaranye ko sebe idanse refi manden kan sanfe
15: ma
14: anyala kolosi commandant lasana faro koni san labauna kungo soko chama ne be minu mefra a chama minu minu suibe ka latunu e amadam ne ireka jamana kono noye lagine yale bise ka fanyi ene ko saria do talenu au ka jamana kono noye lagine ye wasaka kungo soko nunu fagali baliwa
15: a saria tani lagine ala fola ma lagine ko code forestier ma amabu yani te tinale kasa ka wati janta kata santa tamili mahangbi aka samae sama belebele don sol ka yenta fa aka omla ka ka sanction la okun ko bla kasola me kya yemindi wala ko delu teso bo kumbal bu ala butum alba yero bla li munte la la ele ay fala mel ma ko garne fore na fala mal la jina conservateur la nature alte sera jonjon tala bo kumbal yena ele tobe baratinu am sala ni sini na tala fon dele nde andel da mainka alba samae la ko subo su mainli alba jira ya la ko subo su mainli ore hamiya na bi lagine
14: nga commandant ibora ka fo sisan ika jabiula ko jati ko saria bi nga andunyaje alini saria imbe yino ateka labato e rebulu emuni la saria bi no wasaka moko nyangi nga ali ame domine ko bi ameka ye ka fo ko suko ube ka latunu katafe e rebulu saria rete labato anyama wa wali ma marabako yere de teka fere jonjon blasin kan wasaka saria yin labolu bela jelenka
15: ora ben ka kedi saria militani avramen marabalu kan ka saria ndo jaka gele ya molma e ba mina ki kibla justice la ka sare am kan ka laikan ko laikan so kuma mi le sakan sare am ya na waro na ko ko ko forse ala fankal dun ka sare di gan fere mal ko so kuma ni di balo yam
14: commandant lasana faruika o jabi bela jelen famuna ngami aw wakli jigin ka foko jamu kan te dan kuma so dron kono baw ala me baga do be ala tike ku dado anka barola u ye u wakli na do ci ama whatsapp sirafe anka janko olula me 600 yani anka segin kana kuma so kono kana kan mo welelen la soro
16: ni re bolo muso kono numa ganta ga faga barsa anga lamini fenori fenero nu na na faga sisa bina ke anga demun mena wole shini man sinin kana maulut yet na seka da uka are la date mena sisa anga banga mara yoro no yusuwi abbe konna ne basoro banga re berete barsa ni mi bolla ga bo ngo konna na kana dugu ba kono bo faga
17: so waro so bo wolu ay kagan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de kala kata we radio bonna kawa do sulfe kawa population fe kal nya kwal yi dali be kakan ka lo nya min kakan ka kenya min kam parce que ni ito mi soupe yo malua a kenya lo adite ko do kila dali amankan ka minke
14: commandant lasana faro ni kunne an lame bagado waklina ye uye uluminu chi ama anka whatsapp asirafe Commandant Lasana Faro et la Guinée d'Oronte, Amina Farafina Jamana Wurokuno, Anya Ye Dorokun Laban Temeluna, Burkina Faso Jamana La Wagadugu, Samado Fana Tununa Kabokungo Konokana Resoro Dugukono, et Donso Labana Kamukuchi Alaka Fara. Mena Ningali Munkila Sisan, et Rebulo Munila, et Ninkungo Soro Nunume Bokungo Konokanu Resoro, et Dugukono Laula.
15: Ah, Obra Ben Kachadi, Lere Brawa, Han Wagadu, Brawa, Lassa Malam Radia, Samaye Kasia, mais problème Bilibili Mie, Jamana Wolkono, Sayeri Jamana Mume. Problem ba mi na katere samala damun ko kadere na katere aladia ko kadere na katere moli barala fambe abra ni lo bere mankari bola seneke ikela machine du kari bola a isu su lale na tete cela momati ko ju kala mola ni katana la tradila tu german german ni dona na klima no wala bra na subul ko no rafli
14: wati yelema
15: ko sabe ni kai al di se giri wala ko alial si yo kele ke mani musuma ai to yo kele motal la sala na te mankamela comme ça a Mais ni lolo ni mankan boral kan ou bien ka baloko yi dese jiko yi dese aliwa jinyinde aliwa bolo yinde ali tunu yoma tese jirila ali toro konko bamila jiro bamila ali jaman ali kefen su de li a era te fe mili
14: Commandant Lasana Faro anya ye fana ni kungo soko nunu ni u chama me butunu ka bo kungo kono kase anka duguba kono moko chama me labanka u fagade e re bolo fagali nunu fana mune bina ni moko ye ka fagali walo taka nyesi ni baka nunu ma idun ka kuma wala yuko kute se mogoma
15: ala ni se min fola o kan woni fina ta be ba sama ma sana za tre nyimba do yala o da gbere ma ntwa bu jema naro aza fa o la ko la afila na jama brasia ya su boko bra do ya aza fa su bo fana fe donc mol bra nyam pou en te te sera ya na la butum incivilité bra wora min ba min dia o di oke ba bra bulu ko ya e o ikrendi wala jamu ko e o ikrendi ani wodi ko parce ba sama nyin soro e ba jara so nyin soro ni no soro si ba kre soro ko be wodi ba le di
14: ko soro no tununa ka bo anka jamano ko no abese ka kololo jumeni jumeni la si anka la minima abese ka kololo jumeni re fana la si adamadian re tabuloma
15: ay kololo ba le di la minima ba me la minima fana mo la minima mo ni sin la minima e ka ko ka fanya ma se de ni di ni ka li ke so bo ni wa ni mi tele asla na ali tono mi soro wa ko subu kumala mo le tourisme ay fana ma ko tourisme to akano la dina ma sele ili wo li si aman soro ro ay jamana fanka lo ya la le wa ya lo jale ka la kana ko sini mo le sini kana mo lo fana ya le anu kelente
14: commandant lasano faro ibora kan ko lo bela jele info 600 ya le bese ka fanyi e fere du monde bese ka blase en camera bako fe marabako ka wale bese ka ke jume de ye e ko soro nunu la tangali ko la
15: ko raben ka chali marabal ka kan kamenke a fani ma ko la mini na kala sare ana ko de forestier de la jine ko fan ka dum ka garmi fore a fala ma conservateur de la nature ka la cia ka fred dalma avec fambe o beli sechela mansal ka kan ka wale ke min na tre jamana ko de tadi jamana ko de ya ro ja ka jole majama am fal ka te am be mal ka te a huni non la na ta wala wala ko na ke al ko na so ko ma di to dinaro ko mi am fal ka te am be mal ka te
14: commandant lasana faro mi fo ko sebe ini che ka jabi nunu bella jelen ko son
15: ma si beaucoup
14: bi anka jamukan aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adira zenaba narabena nefe muso chesirlen bado lamini latangali la ka jamana kono abekuma onye jati anka bi babu yereka ni obetalike kungo soko latangali koka anka je anka zenaba naraben ka aklina ulame kabo mali la
18: amea komi na kushoshuma kimatiko ya ira kapoko kunono dobeno anka ngani evite ni mangake oye yiru ani haramadeo ani ani bako kelena katulu o mano kondo ni kasi ulu para lengi honga mkai haramadeo ka jela tige tabulu matasi nafaba bela kwa kele o kele ni mkona akonunu kabo kutu ame wati yana mami nani kukono baka ubi ufarali ama yinu mgo munu bake ukatabali ukatabali kasi utikake kukono baka muna utake haramadea erdila kini kukono baka munu ufarara kini tuna jela tige na amayi au ya rama kutunye mkona la beni na pade dugu ame nyogonda kari kertu haramadeo ke ne ambedi di nyogonda kwa
14: ni dokokun aklina nyuma ne bedansigi auka bi lamini lame jamukana ni yameko jonin kunandi afoko sababu nyuma auka sababu nyuma obora an lame bagawla o siratike lanka fulibe an lame bagachew ani musouye minu yere maseka ni jamukani name ubeseka seginka adafalem bella jelna suranka bololo sirau sanfe ma tomi rfi tomi fr me kambeda auye dokokun natani ala sonama wasaka kuma babu wereka ani lamini latangali ferawereuka nga yani oche ambela jelene kelenkelen kain ka donc afo ko lamini latangalite moko kelen kungoye ko bella jelende e kungodo au kambe ola doko kunata ni ala sonama
13: au boraka jamu kamin lame oye korole
1: nege kanyetan ani volumla o sera mande a kanyetan ani shigi obeyaunde kamedun fabala
12: Bintu Sise.
1: Alnura anga kuna fundi kene nyi bakurba ofle Cameroon ayedi balyang ngunu kauntu nchayala kosobe ngabi kile ganyi na Paul Biya segina aka jamana kono kile bibulum vla anisa ba segina finya boko jamana koko jamaba de bola kataka akumbe o jayere charila afuruba jabarani so sanfe amena nye foli soro da kuna Liberia jamana kun chigida kankoro Jewel Ward Taylor menena la kana tikila mo ofe sika kelendo musunyi na nyana minifen drug fereli ni ko abe wale jugu kuluba do fanan konon Centrafrique nyinini ube katanye halisa wala saka moko tunune uyoroye kalata talatadun sanu dinge do uru kutudi senfe marabaka uko moko binani aninkononton de nutola a ko senfe nga sere doko abe moko kemenyo kombo bi Centrafrique dugu korona folo ministri sela kenekan ye ambena alame a kenenyinkan odansi kokorala ikonto meka funyana chogo mina bakuruba ula ko kile biulomvla anisaba segena finya boko jamana koka Cameroon na nyema Paul Biya segina bi aka jamana kono labengtu besina kabni sokomadala wa akumbe nani nishong dia ani asewa kono ka kenyeni ngunungunu kanwe minutu mbeka ke jamana kuntigi nyinka la khaliyaka aka marabaha jekuluye alatige kaka segini nyijira jamala afurba jabarani sok sanfe janaba baro Paul Biya ni a furmuso sela be yaunde ni wakati yarela
19: uka pankuru sera yaunde pankuru jigiso la nege kanyeta ani waro wati jama bad de tumbe ka jama na kuntigi makono utwe finu doni Paul Biya jaye akan jama na kuntigi yere tora mumbli kono ni ka fudi la se mroma oko uyalara yaunde sarabado uka kasoroka jama na nyema ya so sarata Paul Biya ka segili la bena kosobe akan marabra jekulu fe akena kuyemi irala nukoni na jama na furba jabala nisoka ani bololo sanfe okunde ye kaira jamana do na ko Paul Biya ka kene anika dansigi mununu kando la minutu be ka foko jamana kuntigi bananendo wal mayere ka fatula seria do la bintu jamana kuntigi sigin kundo fanaye kana uka ntolontana muso bismila uluminu ye muso ka kan jonjonta do kuntemene o serikelo ka fora jamana kuntigi bena u bismila jamana nyema sola nika kuna bolo jaladi uma Cameroon jamana kuntigi etle biolon fla anisa badeke kokan kabina sigila ngala niyas binani anisa bayesisa niyas yemfolo ye atunka meko kani chugoya la ukoson kumakan anikoro folu tunchara akukan akamana baga jekulu mwoko tunyu chesiri nika hakli sigi kuma ufo jamana donye fanga sina wasadendo edo tunyala nyini uwati kaka foko mwoko te jamana kuna aniko mwoko kabla anona ngatle biolo mfla anisa bako Paul Biya segina bibintu
1: ini chenye foli ula jeneba baro zambi polisi uya lase kunu rabodonko ministri koro mututwe kafuaya fakala lakana barado simfe okela akalata ude kofe jamana kunchiki bota aikande ishilema deye o sebaya soro akalata ko nyenabo kuluka fola afangasina nyemuho Brian Mundibile mina na joyore flanana atunya jira ko ni lakana afere nyinkela aka sode kono wako marfa kisetunye wasadini ministri kronyi soro okofe kale tuma akibaru ya kilin soro ngamaimuna sanogo akunu koni de wasade mututwe kafoya somoko ye akibaru ya soro kerenkerena
20: awa bintu utkalot le temps ani sabaka la taw ko le mankantu wili la kala taso datuglenko mogota ani kelentu menena lakanda tikila mogofe wa fanga sina mogof la tubi mogomene lonchema fanga sina Brian Mudibile kaso daralu lakanda fero kera kiso chira yemfana wa ministri koro mututwe kafoya tubi mogomene lonchema fanga sina la disiba Brian Mudibile yeretu ya sementi ya kwa kukoro madumbaga fula ni ayere tokola lakanda baga dotu menena polusufe akasodara nga atu ya gira kwa ti kunafuni fosi kalama menge mututuwe kafuaya tayorora wa mututuwe kafuaya tsumogofona tubi ola la keleina fo kunu arabadon o kelenko kanyin ngali gban polusudara o polusi ubora ka lase dantkeli dokono ko chain lotu sara kisechi usenfe polusu kafora mogodo lotuye kisechi olukan o kalakanda barado senfe Brian Mundubile kasudara o kama olu wajibi yara ko tajuru sara o kisechi ulo senfe kisetuye chedo soro mintu maseka bugunan tike folo bintu mututuwe kafoya si tubi sambina nikonontora atukera ministriye samba flantan warofo samba flani muga anikele wakatira o ko akera fanga sina oka wasadenye aikende ishilema kasarati folola samba flani muga anikelemfo samba flani muga aniworo
1: maimuna sanogo ka nyefoli ozambi mi yerala kalata jabiu halisa umanko nindo asadia sumba koloshilikiti sofe nga kalata ko nyena bo kulu iko ambora ka funyana chogo minaye aikande ishilema de ka sebaya ko fo folo nikam bi woro nyonyi o jabiu yere sosola fanga sina bleble Brian Mundibile fe kiti sola Liberia jamana kuntigi da kan koro Joel Howard Taylor blala kasola kunu muso nyi sibe san biworo anin sabala ye Liberia wasadin koro de fanantundo wa jamana nyi kele kuntigi koro nyi fana muso don Charles Taylor ni mineli kela wakatila Liberia mrabaho beka wilike joke wasa ka nyana mini fin kele asarata kamara Liberia kitiso kwa fola asika kelendo muso nyina nyana mini fin drop ferili kodela
3: Joel Howard Taylor jalakini ne kai nyala mini fin drug lana ani kafiri Liberia jamana kono kitiso sikalendo muso makabe wali jugukela kulumba do moye mimbe nyala mini fin drug feriko kuna Liberia kono ani akokan ulako alabalum utara mina Roberts Pankurujigi sola Morovia wati mina atumba fe kabo jamana kono kitiso ka danteli sebe ya laka kuni wati na jamana nyema kan krosi muso koro imbe Morovia polisi sola alekilente kroasi jamana den fla ani Ukraine jamana den kelen fana minera aleko kama ni minali nkera watila Liberia marabao beka ulika jau chaya yasa kanyana minife mkele marabao yu uliku jo ako kama kren kren ya ladra kukain ton nani nyongonde mineriko Robert Spankuru jigi so siraka oko kain wari tumbe ben dolar wari milion keme sabani kodema alisa drog hake intuma mine jamana inkono oko la de telimando sigira ako kan jamana nyema Joseph Boakaye drog keleli kakeda nyema bulubo barala kamoko ware bla anola
1: Ale kuni yeke na mala la sorobi sanfla kasoko bene bololo kan hakli nan fola Steve ma amusu de kodo Steve amusi la kodo nendo ni frère humniye atunyangila ni sanfla kasoke liye bene wali jugu kitiso kriya fe bauko aye kuna funi kolon chari aninka jamasu ka bambanchi wale uke
21: RFI Diakuma kaun
1: Moko tununi ubeka njini halibi Centrafrique jamana na atrata don sanu dinge uru kutuko. Okela Cameroon ni Centrafrique danchela Zamboi marala marabaka ukafola. Moko binani aninkononto nyokonde bonena unina nga sere do ya alase. Kujatikile ma donflon wako moko sata hake yerebe seka chaya ni moko kemeye marabaka uye sanu bara usunsuri folon jamana nyinkono. Centrafrique dugu jukoro na fuloko ministri yere tala Anyeda, nyin kasara yorokan ankalame.
22: On est venu sur le site ici.
23: Neni mbarake nyogon nana anyeda sanubo dinge urukutu lendeka. Ansera ka shubina ni konoton jate. Centrafrique jamana din bisaba nani. Cameroun tata anisaba. Tchade tafla. Ansele kasara inkero la. Anyaye koyoro da ele lindo de do. Mintu lindo kodo la. Komimbe Cameroun ni Centrafrique che. Oko, anyaye sigi baga ufara nyogon kanka masala. Sanubo la do yu haklina tafo. Wa usonama ku bara nyogon do ye kuloge. Yake. Kadaka, ko kangari dara uye, ko dugukolo nyingine ndo, kasababu kekile saba sana lenye. Nga, umo ukuma lame, wa utara nyenu kabara uye. Ochogo ya dela, dugukolo fagayara, nika urukutuka.
22: Sol, ase afise, ya yu ebulmo sur eux.
1: Adinyan tomba uniye jatemine sebe ndo chari o sebe nyimba jira ko jatege wale ke kulu beka takanye nuka bara ukulu giri ya liye farafina krenkrenyala sahel jamano ukono achamanche ni ukoho koroyan fanfuna jatemine sebe nyimbe kuma fana kosobe jenim eta islamik ADF Somali al-shabab jatege wale kulu uka lakaleya dekan krenkrenya uka wale jatege wale sirafe malila asurasi udeme baka Afrika kor jalakila moko kononto fakalila bombori dugula mopti marakono jamana chamanchi anfana banyumaketon Human Rights Watch deyeni la silike akadantegili sabendo kono aye umuinchari bi alamisa don sokma danyina asera yawla korusi keleche uka lanyini ntunye ka kunofuni yaw soro jatige wale kela uka mara nyinkono ilaria alegrozi ye nyini nikela ye Human Rights Watch la sahel kunkwa ako ninko mobali ulula nga kulu bu yene nyinga risi kala choka yere yakan uka barawla ambalame
24: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme
1: be yen nɔ dɔrɔn ka kumakanw bayɛlɛma rusi kɛlɛcɛw ye an ka seerew ka ɲɛfɔliw la halisa ko ko kuntigiya kun be afrika kɔri de bolo wa k'a ka kan u ka fɔ walasa bɛɛ jɔyɔrɔ ka dɔ nin ko in na baw jamana kunko tɛ se ka taga di cakɛda wɛrɛ ma ani ka u ko jɔyɔrɔ di o cakɛda ye ma nin bɛɛ kɔfɛ jatew bɛɛ kɔfɛ dɔw ka ɲɛnɛmayaw de tiɲɛna
4: Nigeria mɔgɔ bi nani ɲɔgɔn de bonina u nina kurun kasara dɔ senfɛ bi alamisadon olu tun bɛ ka o kunsi goro dugu la asokoto mara la seereyaw la ko kɔnɔmɔgɔw fanba tun ye denmisɛnninw ye minnu si b'a ta san tan fo san tan ni duuru la mɔgɔ wɔɔrɔ ni na kisila o cɛma ye dugutigi diɲɛtɔnba u ni yalase bi k'olu ka baarakɛla fila minnu tun minɛna hɛra talibanw fɛ labilala a walekɛla nin ya dɔgɔkun kelen nin kɔ ɲɔgɔn ye ni bena sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ ka na aw to sɔgɔle erifi la kunnafoniw bɛ taa ɲɛ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ kan malan sɔnko de tɛgɛ bɛ nɔgɔjuruw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan fan filanan kan

0: Bintou Cissé.
1: Sangata ani Filadala nege kanyeta ani wolomula kan Ouagadougou ani Bobo-Dioulasso. Nataula amina hakle naula me sane doni awye olumino fobi kuma be aw bulo keneka amisoro ka kenen yunkun cheni lamini lami jemukanye ngani ni mbeche la sedibadu Siriki ni hakili muso siriki jekulu ye uka bara nyeshi odema kanyananje do laben muso mugan nyokonde farala nyokonkan ni jekulu kono Africa United tunye barake jango ka jekulu sigi ni jekulu ya floye mimbe muso dama ufara nyokonkan ni farikolo kanin farikolo nyanage suguke umari yero kala selibado
2: ni folika unkofe muso mugan nyombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira Africa United tonfe katola ko tientala musoman les héritières o muso minnu ye jama kabakoya Fatumata sagano gobo chema akala nyini tuye kayira jamana ko muso be se ka kabako ke se ko ni longo saraka
3: antu fe ga yira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana societe le kono fendo lo antu mu e vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka sigase anga feta um
2: Chantal nananya din lorolo ayemiye tiena wo yaka bokoya ale ko 600 demele kakanka dini muso uma ko blasa
4: bi kon bi ulana na kon ayemini abayira ko muso bise ko chamana ametiga musora ko chamana me muso ko chama konnye mo ka kan ko deme ko blasra ko chamana deme en soutien ale ni landa ya ni muso lara yerera sra ko chama nke albelo ka ba mani ko na na la sona bi nyaka temenika
2: George Wedrago ye se ko ni lonko ni korolin ko barakelaye mimbe la fiyana sisan abe bobo jula so mara ko nyana bo jekulu kono George ko fanga ka kan ka do muso ka barala
5: yoro tora e cheulu ba ke me yam bobo muso yo nindwara osunguru nindwara akarako bae ambema voilà donc au kama ambi aladar la albi groupe ne kase ka tanya fe en cas burkina kase ka lon ni sababu fe
6: la passe de tradition ça la passe des valeurs ça
2: Moussa Kafando Africa United tonya moko jetmine chama lekera kayeko muso be loyro bara sikoni lonkoni korolonkora ko hakli jagabo balekera kanimbara blasinka
7: pia biseka femi ke muso fana biseka chama kedi muso don ya irana ka foko e bibinina pen chama be muso ke obake donc madan che bara droma ko muso fana biseka ke surtout na tara anga sikuna nga lonko ka domena muso ya irana ka foko lu fana e lo yorobe donc lu fana bise ko lo yorobarake momu yi korolenko marabaga yanga dura katema lui musole wala alna dana par exemple momu ko nga kuma folo fo dem den wolonu ye ko to o ka berso ko no o musole donc ko son la yanga ila ka foko tienta baga parce que musolo bi tien choko musolo bi korolenko ni anga seko ko nga ira dem sona nous sommes d'accord franfait du sukasiko franfait korolenko franfait abe muso gabara
2: momin nana o nyaden lorolo o chama ya lanyini ko ni muso nuka baraka ira dina jango muso ka chestri no ka jija kuma kafo
1: Omaru yero kala sele badi tundo sisa amina wa hakli na ndela me awye olumini fobi kuma be aw bulo kenekan musa alukulu baliye oludo tomo ofle
8: ko viera odegra de gramo ye ka pop chaw no labla viera amba doni bolontana bakoni bo alna soro entrepreneuria donia batala mais entrepreneuria fladi ka entrepreneuria kala ere ke kadon ani bolontaire donia bila o entrepreneuria bo net saka fo jigi bataka bati ni ala senegal be ka entrepreneur de ni mi mi saka kudumo nu ko nyena bo uye alnu mata kwata roja donc la viera saka ka o mo do e sabu ay dodon ala ni ajidim ne fana aji aka bolontanyo munumbe franci ina fo di desha kasi jidan numa antrenera nyenu bebulu
0: Senegal diye degara moko kura soro ne ba fo anyana me u mangate ka popchao plateau ko shila c'est vrai coupe du monde manya abulu lu mangate ka popchao saranini parce que ya ni le di jamana kula sud africain sur la tobe na pe pa kala malsa manga ma basse na folo ka fodro ko erel krengera kambi dige karam ko kenga bu ikanda ni moko were o ta solution deme pe ata ba de polo
9: popchao kamen ka ma bembe ma besni wana bla ni revene ke kan parce que taram fra vu ko sur le dunya kenen de kan ko ne bulu na bla na basiment fo le tala ne bulu voilà parce que ay sentiment mi ke coupe du monde trenga du abe ba kala ma ka foka ma be sinon mo ko mun ka coupe d'afrique final ou priori jo atuma nga wulu la bo coupe d'afrique final ke la ha kata si ay ka gagne mo ko bara to di ay coupe d'afrique tani crisi me crisi wule bolon do akono wule ante wale ban coupe du monde kenen kan
10: ko kon ba fo o ba la pap chao ma le ka bo amba bla mna mo ko non ron fien bien bo ra federation la sa ga chugo la kalo woro mo ko ti sara musa ga mun kan ka diama ka faraga sara kan shi ti soro la ay pia sona ka ta coupe du monde na ka ta coupe du monde kenen kan te amme ka soro sara ta ni nyokon che nana na ka bo sara kuma fa ba fu ko ko amasiga joro nyina ma fi coupe du monde kenen kan don no kon ba fo federation era lo ti kan ka demissioni ka joro bla
11: fc funu federation senegalese de football no lu sona ko ka barake ni kle linye ama fo ka bi se ka senegal gele ya do nyina bo nganu mina barake na ina fo barake ni papu cho choko kilim na ma ko papu cho era sara rom na ka tina si sa papu cho e coupe d'afrique des nations ta ak la ka senegal qualifie ka ta etats-unis mondial la ko patrice vera ret na se ka o ke sa bu gele o debi senegal ekibu na sonon ni ko non wakati na ama ro ka fo ko kadri ba chama minu ka se la fin bo tak o de stadio mane ale remi a ta fo fo ka se kalil lu bali ma ale remi jala tigi ni wakati na ka ta se idrissa gana gay o ba ro ka fo patrice vera ka kan ga fere bo sigi singa wala sa ka se ga ntula ci ton croix ko gla ka di senegal jamanama
12: Bintou Cissé
1: nege kanye tan ani wolula temenna ni asanga tan ani shegi rifi mande kan kuma sokono amba hakli jigi anga kuna funi di kene ni mbakru bawla cameroon ayele baliyangu nunu kauntun chayala kosabe nga bi kile ganyina apol biya segina aka jamana kono kile bi wolumbla ani saba segina finye boko koka jama bade bola yere ka kumbe o jaw yere charila furba jabarani so sanfe au bola ka jeneba baruka nyefoli soroda kuna liberia jamana kuntigi da kan koro shuel Wart Taylor minena lakana tigila mbuko ufe. Sika kelendo umuso nina nyana minima fen drop firili aniko abe wale jugu kuluba dofanana. Centre Afrique nini nubega tanye halisa wala saka mbuko tunune uyoroye. Taratadun sanu dinge do uru kutili senfe. Marabaka uko mbuko binani aniko nontonde nitola ako senfe. Nga sere doko abe mbuko keme nyokombo. Bi Centre Afrique dugu jukoro nafulo ministeri selaye. Obola ka alame anka kene nyinka amikene nyinku nche sisa ni lamni lame jimukanyi oyeta like asari ya uka kungo sugu do ulakandali kama baba wataraka sangatan jimukandu au kambesi ninyo wakati kilena au bena jamugami lame oye koroli baba watara
13: Sigi samau maliu fokata se kungo warauma nununye danta feunye menu lakanale no nisariau ye farafina jamana chama nikononga lakolosili ye minye odeje kafokundu nun chama ni sibe ka latunu ka sababu ke adamadu njereka wali uye ka nyesi uma awakilibala utikalo labana burkina faso jamana kono samado tununa kabo kungo kono ninki yere soro dugu kono ulabana ka wele bla kungo donso uma ni oluye samayi mbone unina jentomba unyunka bolofara minyere sigilembe kungo soko la kanali kama ye ayira ka foko samba flani mwa aninduru ina kungosoro ba keme aleni bi woroni kononton akede jatira kunga uluchema binanini woron vla akede jatile no inafo minu mena tunu sana taulani fosi denkele